0: Tuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan ng Pasig. Ito ay sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data na nagresulta sa pagkakaresto ng 63 individual, kabilang ang isang 55 anyos na dayuhan na tinukoy sa alias na boss na tinuturing na isa sa mga leader ng operasyon. Ayon sa pulisya, nagkunwari ang grupo bilang lehitimong call center at investment assistance company na nag-aalok sa mga biktima sa social media at messaging apps na mag-invest sa trading scheme sa ilalim ng pangalang Xtrade. Lumabas sa investigasyon na organisadong operasyon kabilang ang mga papel sa online promotion, client engagement at retention efforts. Nakumpirma na hindi rehistrado sa SEC o Securities and Exchange Commission ang mga sangkot na entity at walang autoridad na manghikayat ng investment mula sa publiko. Nagsimula ang operasyon matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa mga biktimang nawala ng pera dahil sa umano ay mapanlinlang na investment scheme.
1: Doble uno, doble ocho, palito, palito. Ngayon.
0: Hindi na umano nakagugulat ang negative 15% satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resulta ng kapabayaan umano ng administrasyon na tugunan ang kumakalam na sikmura ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang sinabi ni Kamanggagawa Party List Congressman Elijah San Fernando bilang reaksyon sa resulta ng survey ng Social Weather Station kung saan nakapagtalaga nakapagtala ang Pangulo ng poor rating. Ayon sa mambabatas, nabigo umano ang Administrasyong Marcos Jr. na tugunan ang pangailangan ng maordinaryong mamamayan gaya ng murang bilihin, pagtaas ng sahod at mapapasukan trabaho. Dagdag pa ng kongresista kahit na ang simpleng intervention gaya ng suspensyon o pagbabawas ng value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo ay hindi ginawa ng administrasyon. Ayon sa mambabatas, dapat magising na si PBBM at hindi na magpabola sa mga sipsip sa kanyang paligid.
1: Doble uno, doble ocho, palito, palito. Ngayon!
0: Sa iba pang balita, magsisimula ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa November 30, 2026. Ang petsa ay tinakda ng ICC Trial Chamber 3 sa unang status conference nitong Miyerkules, May 27, kaugnay ng mga paghanda para sa paglilitis. Nauna nang sinabi ni Corner ang judge na ipag-uutos ang muling pagsusuri sa kalusugan ni Duterte kasunod ng hiling ng depensa. Nais ng ICC prosecution na simula na ang paglilitis sa November 30 habang wala namang partikular na petsang depensa hanggat hindi natatapos ang usapin sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Iminungkahi naman ng legal representatives ng mga biktima ang September 2026 habang January 2027 ang posisyon ng ICC Registry. Samantala, itinakda ang susunod na status conference sa June 23 at July 14.
1: Doble uno, doble ocho, palito, palito. Ngayon!
0: Nagpaluwal ang Small Business Corporation and Department ng Department of Trade and Industry ng 15 milyong pisong pautang sa 5 transport cooperative at operator para magpalit ng electric vehicle sa ilalim ng 2 billion pesos e-transport loan program nito. Sapat lamang ito para makabili ng 5 hanggang 15 electric jeepney, hindi pa kasama ang alaga ng financing. Ayon sa Small Business Corporation, ang unang mga nakakuha ng pautang ay ang Arca Guadalupe Market Transport Cooperative at iba pang grupo. Ito ang unang tranche ng pautang sa ilalim ng e-transport loan program na inilunsad ng SB Corporation itong Abril para tulungan ang maliliit na transport operator at driver na lumipat sa EV at mabawasan ang epekto sa kanila ng pabago-bagong presyo ng krudo.
1: Doble uno, doble ocho, balita, balita, ngayon!
0: Samantala, hindi na natinag ang Malacañang sa inilabas na survey ng social weather stations kung saan naitala sa record low na negative 15 ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo at pamimigay ng ayuda upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mamamayan. Marami anyang mga survey firm ang naglalabas ng resulta ng kanilang survey at kung may pagkakaiba man, hindi ito dahilan para ihinto ang mga ginagawa ng administrasyon.
1: Doble uno, doble ocho, balita, balita, ngayon!
0: Hindi na bago ang issue sa nakambang pagsasampa ng kaso labang kina Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta bago pa man nabuo ang Majority 13. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa pahayag ng oposisyon na ginigipit umano ang mga senador na kabilang sa mayoriya sa Senado. Ayon kay Castro, hindi pa man nabubuo ang Majority 13 sa Senado ay umugong na ang pangalan ng mga senador na kakasuhan sa ombudsman dahil sa isyu ng umano'y katiwalian. Sa isyuan niya kay Marcoleta, ang senador mismo ang umamin na hindi niya inilagay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa mga donor nito na nagbigay ng 75 million pesos na hindi tumugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Si Senador Estrada naman ay iniugnay sa kontrobersyal na flood control scam.
1: Doble uno, doble ocho, balita, balita, ngayon!
0: At dumako naman tayo, kachokanan, sa balita sa larangan ng palakasan. Umaasa si 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Heidelyn Diaz Naranjo na mas malaki ang maitutulong ngayon sa mga kabataan ng sports na weightlifting matapos itong tuluyang gawing regular sport o medal event sa susunod na pagsasagawa ng taon ng palarong pambansa ng DepEd o Department of Education. Sabi niya, sobrang saya daw na makita ang mga batang atleta na lalaro na sa naturang palaro. Ang gustong-gusto raw niya na makita ay kung gaano sila makitang masaya habang nasa aktibong kompetisyon, sabi ni Diaz Naranjo. Ipinagpapasalamat ni Diaz Naranjo na mas mabigyan na bigyanan ng prioridad ang sport dahilan sa mas maraming kabataan ang hindi lamang natututo sa pagsabak sa sport kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanilang tsansa na maging representante ng bansa sa mga international na torneo. Kabuang 10 gintong medalya naman ang paglalabanan sa sports kung saan 5 sa kalalakihan at 5 sa babae. Sa ngayon, sabi niyang importante ay regular na ang weightlifting sa larangan ng palarong pambansa.
1: Doble uno, doble ocho, balita, balita, ngayon!
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Armand Galang. Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalam ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba, tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO 1188

0: O magandang umaga, Violi. Si Violi at saka yung mga taga-Barangay Campos, Talavera, Nueva Ecija, mga nagsisitaw. Magandang umaga po. Yan ang awiting handog. Inihandog namin sa inyo, ha? Sa inyong lahat. At inihandog pa rin sa atin ang BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 8:54 ang ating oras, katsokanan, dito pa rin sa 1188 at ang time check ay natin sa atin ng Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic, ingat.
1: Home, masakit ang ulo ko.
2: Grit, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Yung sa katabi nating lalawigan, katsokanan dito sa Central Luzon, ano po, lima na yung kumpirmadong nasawi sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Matapos po ang mahigit 12 oras na operasyon, nakuha na po ang katawan ng isang lalaki mula sa Sector 1 ng Ground Zero. So tuloy-tuloy po yung search and rescue at retrieval operations para mahanap ang humigit kumulang sa 15 pang biktima. At kakapagod, pero mga katsokanan, talagang itong mga kababayan natin, mga opisyalis natin, mga manggagawa ng ating gobyerno ay patuloy sa kanilang pagsisikhay. Samantala, simula po ngayon, ha? Kuya nga, simula ngayon, May 28, yung celebration ng National Flag Days. At magdi-display po tayo ng mga watawat sa ating mga tahanan, sa ating mga paaralan, sa ating mga tanggapan in celebration ng independence natin, in celebration ng ating kasarinlan. Seremonya ay gagawin po sa buong bansa, especially sa ito, mga seremonya ngayon, dambana ng pambansang watawat sa Alapan, Imus City, Cavite, City Government of Imus, Rizal Park, Saluneta, Ermita, Manila, National Parks Development Committee, and salute to a clean flag movement. National Historical Commission, Museo Nina Marcela Marino at Felipe Agoncillo sa Taal, Batangas, with the Municipality of Taal, sa Monte Park, Cavite City, sa Cavite. Sa hapon po with the City Government of Cavite, May 28 ay pinili po, alam nyo, bilang simula ng National Flag Day, sapagkat ito po ang anibersaryo ng Battle of Alapan. Ang Filipino Revolutionary Forces, ilalim po ng pangkalatang pangasiwa ni General Emilio Aguinaldo na bumalik mula po sa pagkapatapon o exile noong 18 May 1898. Tinalo po ang isang malaking Spanish force doon sa Alapan, sa Imus, Cavite. In celebration ng naturang tagumpay, Aguinaldo ay ibinagayway po sa mga Pilipino sa kauna-unahang pagkakataon ang national flag na ginawa ni Marcela Marino de Agoncillo sa Hong Kong. At ito po sa Chatro, ginawa yung pagbawagayway sa Chatro Caviteño sa Cavite City. Ang bagong watawat ay nagpapakita po ng red and blue na mga fields na may white triangle superimposed ng walong sinag ng araw, tatlong star, no? Ito pong naging flag of the Philippine nation o yung Philippine flag. Ang basihan ng ating present day standard katsokanan. So yan po, ha, para naman sa ating mga kababayan na maglabas na kayo ng watawat dyan, pwede nyo nang ilagay sa inyong mga tahanan, iwagayway. Pero meron pong mga patakaran, halimbawa, hindi po yung sumasabit kung saan-saan ito. Kailangan pagwagayway, nakawagayway po talaga ating watawat. At katsokaran, yan po ay dapat na binibigyan ng karampatang respeto. Kung masama ang panahon, yan po ay itatago natin. Pero kung inabutan na, nandun na, nakawagayway na, hayaan na pong nakawagayway ng maghapon. Ang mga nasisirang watawat, yan po ay hindi itinatapon lang kung saan-saan. Yan po ay sinusunog sa maayos na kaparaanan, may dignidad. Hindi po yung isinunog sa basurahan. Pagkatapos, yung mga ases nito ay inililibing. Yung mga abo ay inililibing. May libingan po ng watawat doon sa Bataan, mga kajokeran, sa lalawigan ng Bataan. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. At muli po, nakasama natin sa technical side ang ating namang Engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
1: double 8
2: 11 double 8

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Double one double eight.
5: Okay, tuloy po tayo sa atin namang kwentuhan ngayong umagang ito. Umpisa ng National Flag Days, mga kachokara na 28 ha. 28. Grabe yung naging bagsak nung ano, rating ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ano kayang sinasabi rito ng Pangulo? Ano ang kanyang saloobin? Bagay, di naman siya magsasalita kaagad siguro. Pero yung Malacanang, in general, meron pong pahayag, alamin natin ano ba sinasabi ng Malacanang. May kinalaman dito sa bagsak. Bagsak, ha? Na trust rating, all-time high. Sana presyo na lang yun ng pagkain kanyo. Yung all-time high low na yun, mga kachokanan. Good morning! Magandang umaga pong muli. So yung sinasabi nga natin, ngayon po ay National Flag Day. Start ng National Flag Days. Magsisimula yan ngayong araw na to, magtatapos hanggang sa buwan ng Hunyo at 12 yung Independence Day. So National Flag Days, mga kachokanan, alinsunod po yan sa Republic Act number 8491. Ganon din, supportado yan ang isa pang batas, Presidential Proclamation number 374, Series of 1965, at Executive Order number 79, Series of 1994. Ang pambansang watawat po ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating bansa, hindi lang sa bansa natin sumisimbolo, sa ating kasaysayan, mga kachokanan, sa malalim, makulay at napakalagang kasaysayan ng ating bansa. Kaya tayo po, mga kachokanan, pag ganitong panahon, maingat, maayos nating ipinakikita, winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Hinihikayat po ang bawat isa, ang bawat Pilipino na isa puso, ang bawat simbolo na nagbigay ng tulay sa kalayaan

0: tinatama sa puno natin sa kasalukuyan, mga kachokaran. Pero ito nga. Tapos mga kachokaran, may update din tayo ha, tungkol dun sa pagdinig po ng International Criminal Court dun sa mga kasong may kinalaman, mga kachokaran, sa crimes against humanity na nakasampa sa dahig sa International Criminal Court. Kaugnay po nung, you know, nung mga madugong kampanya laban sa illegal na droga ng Duterte administration na nagresulta po sa pagkamatay ng libu-libu nating mga kababayan, mga suspect sa pagtutulak, paggamit ng illegal na droga at pagkamatay din ng mga inosente, yung mga wala talagang kinalaman, ngunit quote-unquote, tinatawag nilang collateral damage sa kampanya na yan. So mamaya po, may update tayo riyan. Ha? Ano yung mga bagong galawan, may kinalaman po riyan. Pero eto muna, grabe. Diba? At ano naman yung sinasabi nga ng Palacio? Ano yung sinasabi ng Palacio dito sa Lagapak? Na rating po ng Pangulo, all-time low ito eh. Hindi all-time high ah, all-time low. Mga kachokaran. By the way, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan, ng ating kwentuhan. Kaya po hinihikayat namin kayo. Actually, ini-invite namin kayo to like, follow, and share. At makisubscribe ah, makisubscribe, makihit ang notification bell. At like, follow, and share, pati ang ating Facebook page, 1188DZXOAM. Ako po si Arman at siyempre tuloy-tuloy lang ang ating balitaan, yung net satisfaction rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bumagsak sa poor, negative 15 sa pinakauling survey po, first quarter survey yan ng 2026. Ang kanyang sariling record po, lowest, pinakamababa niya simula nung magsimula ang Marcos Jr. administration noong 2022, ayon po yan sa Social Weather Station. Ang survey ay isinagawa po from March 24 to 31. Nagpapakita, kachokaran, na 33% ng mga adult Filipino ng mga nasa tamang edad. Yan ang tawag doon, di ba? Nasa tamang edad ng mga Pilipino, 33% ay satisfied. 33% naman ay nasisihan, satisfied sa performance ni Marcos. Pero yan po ay bumaba mula sa dating 40% noong November 2025. Samantala, 49% ang hindi po nasisihan, 49% ang dissatisfied. Tumaas yan. Yung hindi nasisihan, tumaas. Dati 43% noong November, again ngayon po ay 49%. Balikan natin, yung nasisihan po sa ginagawa ng Pangulo ay 33%. Mula po yan sa 40%. So, consistent. Yung mga nasisihan, bumaba. Yung mga hindi nasisihan, tumaas. Ilang porsyento itinaas ng hindi nasisihan? Siyam. Ilang porsyento yung ibinaba ng mga nasisihan? Dati ay 47. Mga kachokaran, esa napunta yung iba. Yung mga undecided, naku, mga kababayan natin, hindi nila malaman kung sila binasisihan o sila hindi o ayaw lang nilang sumagot dahil walang mga issue na naiintindihan o ayaw na nilang intindihin, masakit sa banks, no? 18% mula po sa dating 17%. Ang net satisfaction ng Pangulong Marcos ay 12 points down. 12% bagsak. Mula po sa dating negative 3, neutral yun, neutral. Dati, neutral. Net satisfaction rating no November 2025. Ngayon, 15, negative 15. Dati, negative 3. So, yung negative 3 kasi, neutral pa ang paningin dun eh. Arian Jane Bernal, good morning. Hello po. Si Arian, tama, Arian Jane Bernal, magandang umaga po ha. So ang latest SWS figures na ito ay nagresulta sa satisfaction rating na poor. Again, poor. minus o negative 15. Nilampasan nito yung dating personal record low na poor na negative 12 na nakuha po ng Pangulo noong March 2025. Kita nyo, ganun talaga. No? Minsan parang roller coaster, tumataas, bumababa. Diba? Noong March 2025, ang net satisfaction rating ng Pangulo ay negative 12. Tumaas yan noong November, negative 3 lang. Ngayon naman, ayan, negative 15. Magandang umaga, Danny Lancaster. Danny Lancaster, good morning. How are you? In-invite namin kayo na makipagkwentuhan po dito naman sa ating palatuntunan. Just i-comment kung ano po yung mga nice nyo. Pati greetings, no? Pati mga greetings. Okay po yan. Siyempre, gusto naman natin mas magaang kwentuhan. Mas magaang kwentuhan. Ayon po sa survey ng SWS Classification Grade Excellent, yan po ay nag-a-apply sa net satisfaction scores na plus 70 at above very good for 50 to 69 good. Ayan, yung mga rating. So, ang satisfaction rating po ng Pangulong Marcos ay bumaba sa lahat ng geographic areas. Ha? Sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Okay, thank you very much. Good. And yourself, I'm fine. I'm happy that you're also fine. Aryan Jane, good morning, sir. Good morning po, Aryan. Thank you very much for being there, no? Okay, so ang net satisfaction rating ng Pangulo bumaba po sa lahat ng lugar sa Pilipinas na sinurvey, of course, sa sinurvey. Satisfaction among respondents may pinakababa at pinaka-dissatisfied ay pinakamataas sa Mindanao. Dun po sa Mindanao, pinaka-hindi nasisiyahan ang ating mga kababayan, ang political base naman ng kanyang kalaban na si Vice President Sara Duterte, di ba? Minsan sabihin mo, normal lang, bumaba siya sa Mindanao. Kasi naman, tagaro naman yung kanyang kalaban. Eh, di ba, nung isang araw lang, binabanat-banatan siya doon nung nagsanib-pwersa uno yung pong sugpong ng pagbabago. Hugpong. At saka yung rage, mga kachokaran. So, kumpara nung November 2025, ang net satisfaction rating bumaba po patungong bad, negative 40, mula po sa poor, negative 29 sa Mindanao. Okay. Yan po ang sa Pangulo, no? Ang survey ay nagpapakitang sa may 1,500 na adults. Survey po yan face-to-face. Tinanong. Yung mga tanong, hindi po binanggit kung paano yung pagkakatanong, ano, Aryan. So, hindi po masyadong binanggit kung paano yung pagkakatanong, pero face-to-face daw po itong naturang interview kachokaran. May sampling margin of error na plus or minus 3% for national percentage, plus or minus 4% para sa Luzon outside Manila. At ibig sabihin, Luzon outside Manila, pero yung Metro Manila, yung Bulacan, ganyan, di ba? Nueva Ecija, Pampanga, doon naman, mga Laguna, Rizal, yung Calabarzon na yun, etc., etc. Ayun, yun po. Ha? Plus or minus 6% naman sa Metro Manila, sa Visayas, at Mindanao. Eh, anong sabi ngayon ng palasyo? Anong reaksyon nila dito? Ay, maganda naman, malaman natin. Ano yung kanilang gagawin matapos po na makakuha ng ganyang kabagsak na rating ang Pangulo? Okay naman po, Aryan Jane Bernal. Eto, kwentuhan tayo. Balitaan tayo, no? And we also love to hear from you. Ano yung mga kwento ng buhay natin ngayon? Samantala, teka, 9:31 ng ating pong oras, kachokanan at ang time check ay natin naman sa atin ng BioFlu. two or more symptoms, baka flu na yan. Iba yung flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double one, double eight!
6: So ano naman ang sagot ng Malacanang tungkol po dyan sa lumagapak na satisfaction rating ng Pangulong PBBM? Pangulo na, PBBM pa, no? Redundant pala yun. Pangulong BBM. Kasi yung P sa PBBM ay president na yun. Okay, sige. Ni PBBM. Okay. Alam mo naman eh, nire-respect natin siyempre. Yung, kaya lang, nadoble. Pangulong-pangulo. Magiging ganun. President-president. Okay. Sige, thank you. Hindi natinag. Yun nga po mga kachokoran. Ah, kiber. Hindi natinag ang Malacanang sa inilabas na survey ng Social Weather Station kung saan naitala ang record low na negative 15 na performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tuloy lang. Yes, okay naman yun. Attitude na yun. Basta tuloy lang yung magaganda. Iwasan yung bad. Okay, thank you very much. Ha? Thank you sa pag-subscribe. Ha? Okay, thank you, Arian. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo at pamimigay ng ayuda upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan. Sabi niya, yung survey firm, maglalabas naman yan. Iba-ibang resulta, iba't ibang survey firm, naglalabas naman yan. Iba-iba yan. Pero, sabi ni Ante Claire, hindi ito dahilan para ihinto ang mga ginagawa ng administrasyon. E ano ba'y ginagawa? Ito. Sabi niya, quote-unquote, tumaas, bumaba. Parang roller coaster nga eh. Tumaas, bumaba. Sabi niya, direct quotation to ha. Tumaas, bumaba. Patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Ayan eh. Tumaas o bumaba man daw yung survey, yung Pangulo tuloy lang sa pagbibigay ng mabuting pamamanihala. Sinabi ni Castro na noong nakaraan lamang ay lumabas sa isang survey firm na si Pangulong Marcos Jr. ang binanggit na highest rated mula sa apat na matataas na opisyal ng bansa. May katwiran. Nagbabago-bago talaga yan, depende sa mga issue. No. Kung minsan, depende sa pagtatanong, depende sa natatanong, di ba? Ganun naman yan eh. Update na tayo, mga kachokoran. Update naman tayo tungkol po dun sa naganap na pagdinig kahapon. Actually, hindi pa yung actual hearing, no? Pero isa po yung stage, parang pre-trial ba? Dun sa International Criminal Court, mga kachokoran, may kinalaman po sa mga kasong crime against humanity ng dating Pangulong Digong Duterte.
4: DZXO!
5: Doble uno!
4: Doble ocho!
6: Urge Pinoy, kababayan, news... Nasa New Zealand? New Zealand ba yun? New Zealand, kasi hindi po eh, 7772 sa dulo. Shout out daw, hello, good morning po. Ernst Pinoy, kababayan in New Zealand. Good morning. Ganun kasi nga po yung lumalabas ngayon, parang yung media handler natin, yung may at, di ba? Hindi yung ano, hindi yung name ng account or page, ganun, hindi yun na lumilitaw. Ito po, bago tayo maghiwalay sa kwentuhan natong sa kay dating Pangulo, iniutos ng International Criminal Court ang muling pagsusuri. Kasi, di ba, ni-request yun, muling pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay para alamin kung kaya ba niya na humarap sa paglilitis. So, parang pinagbigyan, ha? Pero, naging, kumbaga, hap-hap yung ibinigay ng ICC. Hindi ipinospone yung naunang nakischedule na pagdinig. Sabi niya, sige. Parang ganun, ha? Sa lingwahe lang natin, sige. Gusto nyo, kahilingan nyo, at okay naman yon, ipa-check up natin uli. si dating Pangulong Duterte, pero tuloy ang paglilitis. Yun nga po, pinagutos mga kachokara ng International Criminal Court ng muling pagsusuri sa kalagayan ng dating Pangulong Digong Duterte, pero sa kabila po nito itinakda ang araw ng simula ng paglilitis. Yan po ay sa November 30, 2026. May katagalan pa, no? Anong month pa lang po ngayon? May. O sabi na natin, June, July, August, September, October, November. 6 months pa yung formal na pagdinig. Pero meron pa rin mga ilang incidents dito. Ha? Nitong Miyerkules, kahapon, mga kachokaran, inihayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na mag-uutos ang hukuma ng panibagong pagsusuri sa kakayanan ni Duterte na humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa unang status conference ng kaso, yun nga po, yung status conference, nasabi nating serye pa yan, no? Yung mga incidents na kailangan pong pagdaanan nitong kaso. Sinabi ni Corner na naghain ng musyon ang kampo ni Duterte na nagsasabi na ang naunang desisyon tungkol sa kanyang kalagayan ay para lamang sa confirmation of charges proceedings. So after ng confirmation of charges, dapat, sabi niya, dapat meron na namang hearing, screening, check-up sa dating Pangulo. Etong sinabi ni Corner. You very sensibly proposed that the three gentlemen who examined him for the purposes of the confirmation proceedings should be reinstructed to examine him. So, hindi kukuha ng iba. Hindi kukuha ng ibang doktor. Mukhang yun din, yung nag-examine din. Kasi sabi niya, you very sensibly proposed that the three gentlemen who examined him for the purposes of the confirmation proceeding should be reinstructed to examine him. So yun din. And we propose to make that order, hopefully, either today or tomorrow. So kahapon o kaya ngayon, malalaman na natin. Magre-examine sila. Shout out daw po kay Sir. Si Sir, okay, sabi ni Aryan, kay Sir daw ha. Sir, shout out daw sa iyo, sabi ni Aryan. We propose to make that order, hopefully, either today or tomorrow. Okay, so kahapon sinabi yun, pero ngayon pa rin sa kanila yun. Nauna tayo, 3 p.m. kahapon eh, so hanggang 3 a.m. Oh, kahapon na yun, kahapon hanggang ngayon. Okay. Iuutos na nila yung muling pagpapa-examine. Again, ang pinag-uusapan po dito na ipinapa-examine yung physical at mental na kakayanan po ng Pangulo, no? Ng dating Pangulo, rather, na humarap sa paglilitis. I rather think we'll wait and see what the reports say before we make such decision. Gayun pa man, pinagpaliban muna ni Corner ang pagdidesisyon sa hiling ng depensa na payagang matanong ang mga eksperto. Sa kanila lang daw, sabi ni Corner, no? Ipinahayag naman ang abogado ni Duterte na si Attorney Peter Haynes, ito yung bago, si Attorney Peter Haynes, ang pagsang-ayon sa mungkahi po. Isinagawa ng trial chamber ang unang status conference nito nitong Miyerkules upang talakayan ang petsa ng pagsisimula ng paglilitis, yung pre-trial deadlines, yung mga kahilingan po riyan, and everything. Then, yung inaasahan na pagsasubmit ng mga ebidensya, di ba? Ano-ano yung mga sasabihin na yan? Parang dito sa atin sa korte sa Pilipinas, yung pre-trial na ginagawa din po. At ngayon, pinag-uusapan din, ano yung mga wika na gagamitin ng magkabilang panig at mga obligasyon sa pagsisiwalat ng impormasyon at iba pang usapin. Ang gusto nila, sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, maintindihan na ng lahat ng Pilipino kung ano po yung mangyayari. So, meron silang ipinapasok na interpreter daw. Itinakda naman ang pagsisimula ng paglilitis November 30, 2026 sa tayon kay Corner ay petsa na nais ng ICC prosecution. This third of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial, sabi niya. Sabi ni Corner, araw-araw gaganapin ang paglilitis hanggang sa judicial recess. So pag nagsimula ng November 30, araw-araw na yun. Ako, Andres Bonifacio Day pa sa atin yun, no? November 30. Araw ng, ano, ng bayani natin. Then, araw-araw na sa gagawin yon hanggang umabot sa quote-unquote judicial recess. Ano ba yung petsa ng judicial recess na yun? Alamin pa natin yun. Alamin pa natin yun. We have to wait for the report on the accused fitness and they will specifically be asked to if they find him fit to stand trial. So, andun tayong muli, mga kachokanan. I-check up ang dating Pangulo, Digong Duterte, kung kaya ba niya. Matatandaan, kachokanan, na dati pa si Attorney Nicholas Cofman, hiniling na rin po ang ganitong pagsusuri sa dating Pangulo dahil sabi niya, incognitive na. No? Parang hindi na maalala ng dating Pangulo yung ibang mga pangyayari, yung ibang mga tao. So, he's no longer fit to stand trial. Hindi na niya kayang humarapa sa mga paglilitis. Yun yung sinabi ng Attorney Cofman, and so therefore, ang ginawa po ng International Criminal Court, nag-utos ng mga eksperto, suriin po ang dating Pangulo, and the conclusion was, kaya niya. Kaya niya. Ngayon, nagpalit nga ng abogado, si Attorney Haynes naman ngayon, at ang sabi ni Attorney Haynes, yun ay kang yung exam na yun, yung pagsusulit na yun, pagsusuri, ha? Sa kalusugan ng dating Pangulo, sumasakop lang yon sa pre-trial. Okay, ngayon, kung magta-trial na talaga, dapat suriin uli siya. Pinagbigyan naman po, mga kachokanan. Pero, kasabay ng pagbibigay sa kanilang kahilingan, ay pinag-utos ang pagsusuri. At ang pagsusuri at ang simula ng hearing itinakda sa November 30. Okay, thank you very much sa Arian Jane Bernal. Thank you very much. At again, kina Ernst Pinoy. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ha? Kay Danny. Okay. Lancaster. Tama ba yun? Lancaster. Lancaster, 9950 kasi yung dulo. Meron pang number, no? Parang ano, parang email. Parang email ad ba yan? Yung mga lumilito na yan. Narito po naman ang isang awitin para sa inyong natatanging pagsubaybay ngayong umagang ito ng Thursday.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yunilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: Double One Double Eight.
7: Double One Double Eight.

0: Let Me Work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: merveilleux.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
3: Double one double eight.

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kuan, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masakit ang ulo ko.
9: Create may work pa. Iba-i-Jessic mo na yan.
8: Gamot agad? Baka may side effects.
9: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
8: Aba, maingat nga.
9: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZXO
11: Doble Uno
10: Doble Ocho.
12: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
13: Sasamahan kita!
14: Uno, uno, ocho, ocho, DZXO.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double 1 Double 8.
2: Magandang araw! Isang taos pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to...
0: 1-1-8-8 DZXO

0: 1-1-8-8 DZ XO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

para po sa maayos at mabilis sa serbisyong medikal para sa ating mga mamamayan. So for today, ngayon pong araw, ay kasama po natin ang head ng outpatient department.

0: Marites Ronquillo o kilala po sa Doktora Tess. Magandang araw po, Doc, Tess, at live na po tayo sa Big Sound FM at sa FB Live. Si DJ Bobby po ito, Doktora Tess.
1: Din po sa inyo, DJ Bobby, at sa lahat ng ating tagapakinig sa 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXOAM, at sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live. Maraming salamat po, sir, sa pagkakataong maipaliwanag namin ang mga programa ng OPD para sa mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga pasyente.
0: Ayan, wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, Doktora Tess. Uh-huh. What is the e-appointment system?
1: Ayan. Ang appointment system po natin o ang e-appointment system ay isa pong online o digital na paraan ng pagkuha ng schedule para sa konsultasyon sa OPD. Meron po kasi sa ating mga pasyente ang pumipila alas 5 pa lang ng umaga, alas 6 ng umaga. So sa halip na pumila po ng madaling araw o personal na pumunta agad sa ospital ang mga pasyente natin para magpa-schedule, maaari na po silang mag-request ng appointment gamit ang cellphone, computer o tulong ng ating information desk. So layunin po nito na mabawasan ang mahaba nating pila, mapabilis ang proseso, maiwasan ng sobrang dami ng tao sa ospital lalo na po ngayong tag-init, at mabigyan ng mas organisadong serbisyo ang bawat pasyente.
0: Oo, kaysa maagang-maaga pa, nagpipilahan ng doktora, no?
1: Opo.
0: So, ibig sabihin po nito, Doc Tess, mas convenient na ngayon para sa mga pasyente po yung e-system.
1: Opo, DJ Bobby, mas convenient na po at mas ligtas, lalo na para sa mga senior citizen, sa mga buntis, persons with disability, at mga pasyenteng malalayo pa po ang pinanggagalingan, katulad po ng Aurora, dun po sa Dinggalan, at sa iba pong bayan nakatabi po ng ating bayan ng Nueva Ecija.
0: So, pag-usapan naman po natin yung ano eh. Ayan po, pwede na i-system sa mga appointment. Pag-usapan naman po natin yung ano, yung proseso ng pagkuha ng appointment. How to get an appointment po ba? Ano yung proseso, Doc Tess?
1: Opo. Naku, simple lang mong po, DJ Bobby. Una po, kailangan lamang po nilang mag-register sa ating e-appointment platform. So, pag pumunta po sa inyong browser at hanapin ang pjg-appoint.ph. Opo. Pagkatapos, piliin lamang po ang specialty o klinika na kinakailangan nila. Piliin ang available na schedule. Tapos ilagay po ang kinakailangang impormasyon tulad ng pangalan, edad, address at contact number. Tapos hintayin po nila yung QR code at picturean na rin po nila ito o screenshot. Pwede po yun na lang po ang ipakita sa amin o kaya pwede rin po nila itong iprint. At pumunta na lamang ang pasyente sa itinakdang araw at oras.
0: Okay. Hindi na po masyadong problema ngayon din ng mga e-system na mga ganito o yung ginagamitan po ng teknolohiya. Kasi yung mga Gen Z, alam mo, as early as grade 7, first year high school, yung mga magulang o mga guardians, nagtatanong na sa mga kabataan, you know, kung paano ito. Kaya malaking tulong po yan.
1: Na
0: kasi may mga computer subjects na po ang ating mga estudyante.
1: Yes po.
0: Kaya lalong-lalo na sa mga platform na ganito. Yes. Eh, Doktora, ano naman po yung dapat dalhin kapag araw ng appointment?
1: Ayun. So, ang mga importante pong dalhin, kung meron po silang referral slip, kunwari po, galing na po sila ng ibang doktor. So, pwede po na yung mga binigay sa kanilang referral slip, dalhin po nila yon para alam po natin kung saan po sila titingnan na klinika. Tapos, pwede din po nilang dalhin yung pong kanilang mga laboratory results kung nagpagawa na po sila sa labas. Yung pong listahan ng kanilang mga maintenance medicines para masundan po natin kung ano yung irereseta sa kanila, at yung screenshot po ng QR code na nakuha po nila sa e-appointment.
0: Yan. Clinic schedule. Doc Tess, madalas pong tanong ng publiko, paano malalaman ang clinic schedule ng bawat department naman?
1: Opo. Karamihan po kasi naliligaw pag pumupunta po dito sa OPD. So ang clinic schedule po natin ay nakaayos po, depende sa specialty at availability ng ating mga doktor. Halimbawa po, yung sa internal medicine, sa surgery, pediatrics, sa OB-GYN at sa iba pa po. May kanya-kanyang araw at oras po ang bawat clinic natin. Nakapost po ito sa FB page ng OPD, Dr. PJG MRMC at PJG Telehealth. Dahil dito po, mahalagang tingnan muna ang updated schedule bago po pumunta yung pasyente upang hindi po masayang ang kanilang oras.
0: Okay. Follow-up question, doctors. Nagbabago po ba minsan ang schedule?
1: Ay, opo. Mm-hmm. May mga pagkakataon po kasing nagkakaroon ng adjustments, lalo na po kapag may biglaang holiday o kaya po kalamidad. Katulad po kahapon, yung sa Idil Adha natin, so holiday po yun. So, wala pong OPD. Kaya hinihikayat po namin ang publiko na i-check po palagi ang ating official page o tumawag po sa landline number ng PJG, yung 044-463-8888. O kaya po ay magtanong sa telehealth desk po ng OPD.
0: Okay. Doctors, ano naman po yung pinakamalaking benepisyo ng e-appointment system para po sa ating mga pasyente?
1: Ay, naku, DJ Bobby, marami pong benepisyo. Mm-hmm. Una po, nababawasan po ang haba ng pila, so hindi na po magtatagal yung pasyente natin sa haba po ng pila. Pangalawa, mas organisado ang daloy ng pasyente sa bawat clinic. Pangatlo, mas mapapanatili natin ang kaayusan at kalinisan sa waiting areas dahil hindi nagsisiksikan ang mga tao. At pang-apat po, mas natutulungan nating mabigyan ng tamang oras at atensyon ang bawat pasyente.
0: Ah, okay. So, malinaw po yan. Sa tingin niyo po ba, Doctes, may malaking tulong ito sa modernization ng ating ospital dyan?
1: Opo, malaking tulong po. Mm-hmm. Bahagi po kasi ito ng digitalization efforts para mas mapabuti ang serbisyo publiko. Kasama rin po ito dun sa ating 8-point agenda ng 2023 to 2028 ng DOH. Unti-unti po nating inaayos ang healthcare system upang mas maging efficient, transparent at patient-centered.
0: Okay. Doc, dako naman tayo sa ano, sa common concerns, no? So, doctors, paano naman po yung mga pasyenteng ito yung kanina sinabi ko eh. Meron talaga dito.
1: Opo.
0: Pero baka nga yung mga gen- ewan ko kung ano yung sasabihin ni doctors. Ito po, makinig po kayo. Baka ito rin na itanong ninyo. Paano yung mga pasyente, doctors, hindi marunong gumamit ng cellphone o internet o itong modernong communication?
1: Kinonsider din po namin yan, DJ Bobby. Magandang tanong po yan.
0: Mm-hmm.
1: Marami po kasi din na wala pa rin may cellphone o kaya po yung mga senior citizen natin na hindi marunong gumamit ng technology.
0: Mm-hmm.
1: So mayroon pa rin po tayong telehealth desk at staff na handang tumulong sa mga pasyente. So lalo na po sa mga senior citizen at mga walang access sa internet. Layunin po ng sistema na makatulong at hindi maging hadlang. Kaya mayroon pa rin po tayong gabay at assistance para sa lahat. So tutulungan po sila na mag-enroll po dun si ating e-appointment system para ma-schedule po sila.
0: Iyon. So may mga assistance po dyan.
1: Opo.
0: Alala ko lang, doktora, no? Ma-relate ko lang eh. Alam niyo sa mga fast food ngayon, mayroon mga pinipindot na para maka-order. ito, nire-relate ko lang dito. Baka ganito rin yung sinasabi nila na real talk lang. Paano ba ito? Tapos pupunta na siya sa counter, doon gustong umorder. So ito po, meron po tayo mga assistance dito sa mga ganitong bagay, doktor, para malino po.
1: Yes po.
0: So paano naman po, doctors, kapag na-miss ng pasyente, yung kanyang schedule, dapat, alimbawa, May 28 ako,
1: mm-hmm.
0: Hindi ako nakapunta, paano po ito?
1: Opo, naku, kapag hindi po sila makakapunta, meron po tayo dun sa ating e-appointment system. Pwede po silang mag-cancel doon o kaya po magpa-reschedule.
0: Mm-hmm.
1: Para maibigay naman po natin yung slot nila sa iba pong pasyente kasi napakarami po talaga ng gustong magpa-check up sa atin. So para maibigay naman po natin sa kanila. Kaya mahalaga po ang cooperation ng lahat upang mas maraming mabigyan ng pagkakataon pong makapagpakonsulta sa PJG.
0: Ulitin natin yan, doktora, yung concern na yan. Ano?
1: Opo.
0: Doktor, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, halimbawa po kayo po ay nakapagpa-schedule.
1: Yep.
0: Tapos hindi po kayo makakapunta, alam niyo na hindi kayo makakapunta o kaya nung araw na 'yan ka problema. Mag-cancel po kayo o magpa-reschedule kasi po ang mahalaga rito ay yung magamit ng iba yung slot.
1: Opo.
0: Oo, kaysa po yung parang hindi po kayo nag-inform.
1: Opo.
0: So ayan po. Ayan po ha, pag po kayo nagpa-schedule, nagkaroon kayo ng emergency, kung maaari lang ay magbigay po kayo ng impormasyon do sa kinontak ninyo sa PJG para magpa-risked o magpa-cancel. Tama po?
1: Opo.
0: Ito, Doc, test, message to the public. Ito. Sa ating po mga nakikinig ngayon at mga nanonood, may message po na ipaparating po sa inyo. At kaya bilang panghuli, Doc Tess, ano po yung mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol po sa clinic schedule or e-appointment system?
1: Ayan, salamat po DJ Bobby. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling po namin ang inyong pangunawa at pakikipagtulungan habang patuloy nating pinapabuti ang sistema ng OPD. Ang e-appointment system po ay ginawa upang mapabilis ang serbisyo, mabawasan ang abala, at mas mapangalagaan ang kalusugan ng bawat pasyente. Hinihikayat po namin ang lahat na sundin ang tamang schedule, kompletuhin ang requirements, at maging maaga po sa kanilang appointments. Ang ating pong layunin ay isang maayos, mas epesyente, at mas makataong serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Nais ko rin pong magpasalamat sa inyo, DJ Bobby, at sa buong staff ng Big Sound FM at DZXOAM, gayon din po kay Ma'am Joy Galvez Dominado, Station Manager, Chairperson ng Vanguard Radio Network, Chairperson ng Kaspisana ng mga Broadcaster sa Pilipinas, Nueva Ecija Chapter, at miyembro ng PJG Kilusugan Multisector Governance Council ng ating ospital. Sa pagkakataong maibahagi namin ang ganitong mahalagang impormasyon para mapabuti pa po ang aming serbisyong medikal. Hanggang sa susunod pong edisyon ng programang Usapang Kalusugan, iniimbitahan po namin kayo na muling makinig at matuto dahil sa bagong Paulino, may puso ang serbisyo. Salamat po.
0: Okay. Doktora, ang tanong ko lang po, total wala yung ating kung ano. Kasi clinic schedule to, wala tayo nung tama o mali, di ba?
1: Opo.
0: Oo. Ang tanong ko lang, siyempre baka yung iba ay nagtatanong, yung pong emergency, hindi po ano yan, ini-appointment. Tama ba? Meron po tayong departamento para sa emergency.
1: Opo,
0: tama
1: po ba? Opo. Kaya kung sa tingin po ng pasyente na kailangan na po siyang mabigyan ng atensyong medical,
0: opo,
1: pumunta na po sila sa ating emergency room.
0: Yun.
1: Opo.
0: Magandang paglilinaw lang yun, doktora, dahil baka, paano eh, kayan? Kung nasa bingit na ng ano, i-appointment. Hindi po. Doktora, meron po tayong departamento para sa emergency pa rin.
1: Opo,
0: yung biglaan na hindi na kailangang i-appointment.
1: Ay, tama opo, wala na po.
0: Opo.
1: Yun.
0: So on that note, Doc, baka meron ka pang idudugtong.
1: Ayun, yung po ang OPD lang po, sasabihin lang po natin, ito po yung mga hindi natin emergency na pagpapakonsulta.
0: Mm-hmm.
1: Yun, so kaya po kinakailangan natin ng appointment. Pero pag emergency na po, doon na po tayo pupunta sa emergency room.
0: Alam mo naman yung ating mga listeners, misa na, Doktor, kailangan i-double check natin. Yung pong emergency, hindi na po yan, ina-appointment.
1: Opo,
0: yun lang parang magpapa-check up ka.
1: Yan,
0: yung alam mong may nararamdaman ka, gusto mong magpa-lab test.
1: Opo.
0: Ayan. I-appointment po yan para opo, maiwasan din po. Pero sa emergency po, hindi na po kailangan appointment. On that note, Doc Tess, maraming salamat po muli. Dr. Marites Ronquillo, head ng OPD, sa napakalinaw at napakahalagang impormasyon tungkol sa clinic schedule at e-appointment system. At sa ating po mga tagapakinig, at sa ating pong mga viewers, tandaan po natin, ang maayos sa sistema ay nagsisimula sa tamang impormasyon at kooperasyon ng bawat isa. Doktora Marites Ronquillo, head ng OPD po sa PJG, maraming salamat po at sana po'y makasama namin kayong muli.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po at salamat din sa ating hepe, Dr. Bebot Austria. Sila Ate Cecil Narag at sila Doktora Annette Bautista, Doktora Menchit Reyes, Dr. Bernice Gutierrez, Dr. Daisy De La Torre, Dr. Willie Corpus, Doc June Watko, Doc Roland Valdez, belated happy birthday kay Dr. Edgar A. Mendoza, at siyempre kila Dr. Ray Ronquillo, Dr. Christian Quares, mga ating oncologist, at sa lahat po ng mga medical professionals, nurses and staff, and all the doctors ng PJJ-MRMC. At sa atin, in behalf of our station manager, Ma'am Joy Galvez Dominado, ating IT Ruel Ragasa, sa lahat inits, si Randy, Kuya Boy, at syempre, si Kuya George de Guzman, and Armand Galang, Ronald MC, Monica Suelto, and of course, David Ryan. Ako po ang kasamang DJ Bobby Udulio. Hanggang sa susunod pong edisyon ng Usapang Kalusugan. Maraming salamat po!
2: KZXO
3: double one double eight.
2: Double one double eight.

0: EZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran Forte!
3: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Create may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot, sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
4: 1188

0: XO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinauukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kuan, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO
6: double one double eight.
7: Double one double eight.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, ikaw 29 sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Kabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm and sundan din po kami sa ating po TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Panawagan ni Senador Robin Padilla na online voting para kay Bato umani ng kontrobersya sa Senado. Sa ikatlong pagkakataon, Jinggoy kinasuhan muli ng pandarambong. Bato, gun licenses, kinansila na. Bam Aquino, sinabing 19,000 nursing Allied Health Science students makatatanggap ng 25,000 pesos financial aid para sa RLE.
2: Iba pa ang mga headlines, 2,000 buto sa Taal. Misteryo ng nawawalang sabongero lalong lumalim. 56 billion pesos na Japanese investments pasok sa Pilipinas. Target gawing shipbuilding at AI hub ang bansa. At sa ating segment na gawing viral mag-aral, aalamin ho natin paano naging mas mayaman sa atin ang Japan samantalang natalo sila sa gera at nabomba pa ng atomic bombs.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, umani ng kontrobersyang panawagan ni Senador Robin Padilla sa kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang panukalang pagbabago sa Senate rules upang payagan ang online voting ng mga senador. Ayon kay Padilla sa isang Facebook post, dapat payagan si Senador Bato de la Rosa na makaboto pa rin kahit wala sa plenaryo dahil nais sumano nitong tuparin ang kanyang mandato para sa taong bayan, ngunit natatakot sa posibilidad na maaresto kaugnay ng International Criminal Court warrant. Matatandaang si de la Rosa ay iniugnay sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war, bagamat marin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Habang si Robin naman ay may kinakaharap ngayong kasong obstruction of justice dahil daw sa pagpuslit kay Bato mula sa Senado.
2: Samantala, may panibagong dagok sa Senado matapos sampahan ng panibagong kasong plunder at graft si Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y 573 million pesos kickback mula sa flood control projects. Kasama rin kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH. Ayon sa Ombudsman, may sistematikong pagpasok umano ng proyekto sa budget kapalit ng komisyon. Pero maring itinanggi ni Estrada ang akusasyon at sinabing wala siyang ipinasok na proyekto sa 2025 budget. Hirit pa niya tila bumilis daw ang usad ng kaso matapos siyang sumama sa bagong majority block sa Senado sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakausap na niya si Estrada tungkol sa posibleng pagsuko at mga opsyon nito. Naglabas na rin ang hold departure order laban kina Estrada at Bonoan habang iginit ang ombudsman na matibay umanong ebidensya at testimonya ng mga state witnesses.
1: Samantala, mas lalong uminit ang usapin kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ang Philippine National Police o PNP ang kanyang lisensya para magmay-ari at magdala ng baril, kabilang na ang rehistro ng mahigit 100 armas. Ayon sa PNP Region 11, na iserve na ang revocation orders sa abogado ni De La Rosa sa Davao, pero kumukontrata ang kampo ng senador giit ng abogado niyang si Israel Lito Torion, maling provision daw ng batas ang ginamit ng PNP at wala umanong basihan para otomatikong bawiin ang lisensya dahil lang sa pending case. Mas naging controversial pa nang tawaging armed and dangerous si De La Rosa ng NBI habang patuloy siyang hindi natatagpuan matapos umanong makalusot mula sa Senado noong May 13. Nitong Huwebes, isinakay pa ng police ang ancestral house o sinalakay pa ng police ang ancestral house ng pamilya niya sa Davao del Sur, pero bigo pa rin mahanap ang senador.
2: Ibang balita ho, mahigit 2,000 buto ng tao na ang nahukay po sa Taal Lake. Kaugnay ng investigasyon naman sa nawawalang mga sabongero. Ayon sa PNP Forensic Group, isinailalim na sa DNA cross-matching ang mga sample para malaman kung tugma ito sa mga pamilya ng mga nawawala. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya kung may positibong pagkakakilanlan na. Pero lalo pang uminit ang kaso matapos ituro ni whistleblower Julie Patidongan si Charlie Atong-ang na bilang umano'y utak sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero na pinaghihinalaang ng daya sa Isabong. Sa gitna nito, nagtago na umano si Ang matapos maglabas ang arrest warrant ang mga korte sa Laguna at Batangas. Samantala, sinabi ng PNP na poprotektahan nila ang mga pamilya ng biktima, lalo't may ulat na tumanggap umano ang ilan ng 40,000 pesos kada buwan kapalit ng kanilang pananahimik.
1: Tuloy tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami, follow niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Malaking hakbang para sa ekonomiya ng Pilipinas matapos makakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng humigit kumulang sa 56.3 billion pesos na posibleng pamumuhunan mula sa mga malalaking kumpanya sa Japan. Kabilang sa mga planong proyekto ang pagpapalawak ng shipbuilding, semiconductor production, artificial intelligence at green maritime industries. Ayon sa pamahalaan, inaasahang lilikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang expansion ng Tsuneshi Group Corporation sa Pilipinas na posibleng magpataas sa ranggo ng bansa bilang isa sa mga nangungunang shipbuilding nation sa mundo. Kasama rin ang expansion ng Furukawa Electric Company Limited sa Laguna para sa High Performance Cooling Technologies at ang Sumitomo Electric Industries para naman sa Advanced Electronics Production. Dagdag pa ang planong pamumuhunan ng Minebea Mitsumi Incorporated sa Semiconductor at Battery Related Technologies.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano naging mas mayaman sa atin ang Japan samantalang natalo sila sa gera at nabomba pa ng atomic bombs. Paano nga ba umangat ang Japan mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig at naging isa sa pinakamayamang industrial na bansa sa mundo? Pagkatapos ho ng 1945, wasak ang ekonomiya ng Japan, bagsak ang infrastruktura at limitado ang likas na yaman. Sa ilalim ng panibagong sistema at tulong mula sa Estados Unidos, nagsimula ang malawakang reforma sa industriya, edukasyon at pamahalaan. Dito pumasok ang strategy ng export-led growth. Sa halip na umasa sa sariling likas na yaman, nag-focus ang Japan sa paggawa ng dekalidad na produkto tulad ng sasakyan, electronics at makinarya. Itinatag din ang Ministry of International Trade and Industry o MITI na naging kabay sa direksyon ng industriya. Pagsapit ho ng dekada 60 at dekada 80, sumabog ang tinatawag na Japanese Economic Miracle. Umangat ang mga kumpanya gaya ng Toyota, Sony at Honda sa global market. Bagamat natalo ang Japanong digmaan sa ekonomiya, ay naging isa ito sa pinakamalakas sa mundo. Mas mayaman pa ngayon kaysa sa ilang bansa, kabilang na ho ang nanalo noon sa digmaan. At ang aral ho dito ay sa modernong mundo, hindi lang armas ang panalo, kundi disiplina, estratehiya at innovation. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Samantala, sa atin pa rin pong mga balita, matapos masiguro ang 500 million pesos na pondo sa ilalim ng 2026 national budget para sa implementasyon nito, inanunsyo ni Senator Bam Aquino na 19,000 na nursing at allied health services students ang inaasang makatatanggap ng 25,000 pesos kada isa na financial assistance para sa kanilang gastusin sa related learning experience o yung tinatawag na RLE. Ginawa ni Aquino ang pahayag sa paglulunsad ng online portal kung saan maaaring mag-apply ang mga estudyante para sa naturang programa. Sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED Memorandum Order No. 11 Series of 2026, ang Allied Health Experimental Assistance for Deserving Students o AHED grant ay magbibigay ng one-time grant na nagkakalaga ng 25,000 piso, 25,000 pesos, sa mga kwalipikadong estudyante na naka-enroll sa Allied Health at Medical-related programs. Ayon kay Aquino, malaking tulong ito sa ating mga estudyante na naka-enroll sa Allied Health and Medical-related programs at malaking kabawasan din sa gastos ng kanilang pamilya na nahihirapan na sa mataas na singil sa RLE. Nagpapasalamat naman si Aquino sa CHED sa pangunguna ni Chairperson Dr. Shirley Castaneda Agrupis sa kanilang mabilis na pag-aproba ng guidelines para sa RLE at sa pagbuo ng portal para sa naturang programa. Ito ay katuparan ng isa sa mga pangako ni Aquino noong 2025 elections. Matapos niyang pakinggan ang hinaing ng nursing students hinggil sa mataas na gasto sa RLE na katumbas ng on-the-job training o OJT at requirement ito para sa mga graduating nursing students. Batay sa guidelines ng CHED, kabilang sa mga covered degree programs ang nursing, medical technology o medical laboratory science, midwifery, nutrition and dietitian o dietetics, occupational therapy, physical therapy, respiratory therapy, radiologic technology, pharmacy, speech language pathology, public health, doctor of dental medicine, doctor of optometry at doctor of veterinary medicine. Para maging kwalipikado, kinakailangang Filipino citizen ang aplikante na enroll sa CHED recognized allied health program para sa academic year 2026-2027 at kasalukuyang kumukuha ng mga kursong may RLE components. Tatanggapin at ipoproseso ang application at supporting documents sa pamamagitan ng online portal.
2: Malaking bagay ang RLE na yan kasamang arma.
1: Yes.
2: At naalala ko nung ako'y nag-nursing noon, magastos talaga kasi andyan yung ano yung pupunta ka sa ibang lugar at wala kang ano yung renta mo dun sa board and lodging, pagkain, transportation, yan yung mga basic, pero bukod dyan may mga binabayaran. Kaya malaking bagay ho yan, yung 25,000 na yan, one time.
1: At saka sa araw na to, magandang balita yan, meron tayong good news bago matapos ang weekend, ang linggo.
2: Yan.
1: Bago tayo mag-weekend, may narinig naman tayong maganda. Good morning kay Darius Yarcia ng Santa Arcadia, Cabanatuan City at Ginoong Gege Punsalan ng Villa Opelia, Cabanatuan City mula sa inyong mga kaibigan na Yes, nagpapabati ngayong araw na ito. Happy Friday naman at sabi nila, Bikinemen. Ano ba ibig sabihin pag Bikinemen?
2: Parang ano yan eh. Ginawang slang na baka naman.
1: Mag-share ka baka naman gano'n.
2: Oo, baka naman may mga konti. Ebe, i-share nyo naman. Parang
1: at syempre sa mga sumbalero at sumbalera ng Valdepuente, Cabanatuan City, good morning! At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Cabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush at 1188 DCXOAM. Pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol. Babalik ko tayo sa dekada 90 para po sa Big Bang Friday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, Morning Big Sound. Kasama po si DJ Rai. At maghahatid po ng saya at musika naman sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, sina DJ Piolo at DJ Karen. At si DJ Hazel naman, samahan nyo natin sa Big Breakfast Musika sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan.
1: Muli po mula sa Cabanatuan City, ako si Arman Galang. Uy, may watawat na ba kayong nakawagayway? Kailangan maayos, may respeto na nakawagayway ang ating watawat. Nag-umpisa kahapon hanggang June 12 ang National Flag Days. Yan. Muli po, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah chapter 40 verses 28 to 30.

0: Sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.

0: sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Alas 7:52 na po, Kachokarang. Kumusta na po? Kumusta na kayo? Kumusta na po kayo? Ah, mga Kachokarang, kumusta na po? Kumusta ang inyong paminggalan? Ah, meron pa ba kayong tinatak-tak-tak-tak man lang na asukal dyan? Meron pa ba kayong pinapainit na sikmura kahit kaping bigas man lamang? Ah, masagana po ba? Masagana bang inyong almusal? Marami pa rin kwento. O, kwentuhan tayo. Siyempre, maraming mga kwento riyan eh. Maraming mga balita po na ngayong araw na to, kakaharapin pa rin natin sa kabila ng tayo po. Mga kachokanan eh, gusto naman nating makahinga-hinga ng maluwaghan eh. Nako, unang regular session ng 20th Congress, sari-saring drama sa Kamara, sabi nga nila. No? Samantalang ang Pilipinas ay kinasa ang mga bagong kasunduan po sa Japan. Malaki-laki daw yung magiging pakinabang dito. Eh, every time naman na abroad ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ganun ang sinasaad eh, di ba? Kahit sinong Pangulo, yung umabroad dati, ang sinasabi, marami po tayong pakinabang doon in terms of investment. Eh maganda naman, minsan lang, kailangan i-assess natin magkano nga ba yung natuloy? Kasi marami pangako eh, di ba? May kumpanya na magtatayo ng ganyan, magtatayo ng ganire, no? Tapos eh, may natutuloy ba? Meron naman, kaya lang ilan, no? Eh baka kuminsan eh, nagmumukhang kung eng-eng lang dyan. Kampanya kontra kamangmangan sa pag-improve naman ng ating educational system. Ang isinusulong kachokanan itong si Speaker Boji D. Bababa na raw ang pamasahe sa eroplano. Oh, ba, mukhang magandang balita. Meron pa rin magandang balita. Alan Cayetano, palamuti na lang. Minority namumuro na maging majority sa Senado. Sabi ni Ping Lacson, yun yung ikinukwento natin, kachokanan. No? Kaya napakahalaga yung sinasabi nila na dapat payagan na mag-teleconferencing, na payagan po yung mga miyembro ng Senado na makadalo sa sesyon at makaboto kahit sila po ay wala mismo sa hall. Bakit kanyo? Sa plenaryo, bakit kanyo? O kung sakali. Anyway, sinabi na ni Tulpo eh. Sinabi na ni Senador Tulpo, sabi niya, dahil ba mayroong mga makukulong, may balita na mga may makukulong, may mga ganyan, di ba? Dahil ba mayroon yung nagtatago ngayon? O, isipin niyo, manipis eh, di ba? 13 sila, ngayon actually 12 dahil nagtatago nga si Senador Bato de la Rosa, 12, yung isa, 11. Yung minority, majority na yun, 12. Tapos yung minority, 11. Eh kung halimbawa po, yung walang piyansa, yung isinampang kaso labang kay Senador Jinggo Estrada, kung siya po ay maaresto o magtatago rin, dalawang bagay. O kaya naman eh, madidismiss yung kaso, hindi siya kawala no, sa mayoriya. Eh pero kung hindi po ma-dismiss yung kaso at siya ma-aresto o kaya may magtago, edi magiging 11-11 na. 11-11, pantay lang yung dalawa. Kung meron pang isang kakasuhan, sino pa yung nakaamba ang kasong plunder? Senador Rodante Marcoleta. Sino pa? Senador Chis Escudero. Meron ding kinakaharap na kaso. Kung yung plunder, wala rin piyansa yun eh. Kung sakasakali eh, hindi lang naman mga kakampi nila magkakakaso kung magkakatuloy-tuloy po at magkakatotoo yung sinasabi ng Office of the Ombudsman, pati naman yung kalaban nila, kaya lang nasa ibang house, nasa House of Representatives si dating speaker, di ba? So, kung 2-3 pa ang makukulong doon po sa Senado, ibig sabihin yung 13 nila, magiging 10 na lang. So, majority siya sabi, ang mangyayari kina sa SP Alan Peter Cayetano, majority siya salita, pero minority siya totoo. Kaya kung magbobotohan, laging ang mananalo, yung minority. O kaya gusto nila, siyempre, na mangyari, mga kachokaran,
ang boboto at ang makikipag talakayan po doon sa kanilang mga sesyon, eh kasama yung mga absent, yung actually gagawin nilang present ka yung mga wala mismo sa plenaryo. Ganun ang hinahabol nila, mga kachokaran. Yun ang gusto nilang mangyari. Para lang noon, kumpleto pa rin yung kanilang bilang. Ay nako, si Senador, Senador Jinggoy, sabi niya, bakit biglang bumilis yung kaso namin nung kami ay napunta dyan sa mayorya, nung nalipat bakod, bakit biglang bumilis yung kaso? Ang sinasabi niya, ni Yusek Laban, no? Hindi nga, matagal na nga ito. Naiinip na nga yung mga kababayan natin dati, di ba? Kaya lang, mahirap talagang... kasi yung graph, yung plunder, yung hindi naman yan yung katulad ng krimina. Sabi nga nila, mabuti pinagnakaw ng manok, nahuli ka agad, nakulong ka agad. Yes naman, kitang-kita mo yun eh. Nagnakaw ng manok, madaling hulihin. Oy, sino ba'y galing din eh? Kamu lang doon, di ba? Sino ba'y galing din eh? Oy, sino ba'y nagluto ng tinola ngayon? Hindi, sa madaling salita, madaling kumuha ng ebidensya. Yung pong pandarambong, aba, walang papel yan. Hindi mag-iisi ng resibo yan. Kay maleta, kay sobre, kay ano man ang pinaglagyan yan. Ha? Kahon, box, o kaya maleta. Ano man pinaglagyan yan, walang resibo. Pataguyan, kaya mahirap talagang humanap ng ebidensya, di ba? Kahit nakita mo nang nandito sa nasa table, billiard table na punong-puno ng pera yung sa picture, hindi mo naman nakita kung kanino idiniliber. Nung idiniliber yun, wala namang acknowledgement receipt man lang. Kaya mahirap talagang mag-build up. Maintindihan naman natin yun. Hindi naman yung katulad ng na-aksidente, reckless imprudence, yung bumaril, alam mo na kung sino bumaril, alam mo kung sino binaril, di ba? So, madaling matrace yun. Pero yung mga nakawan na ganito, talagang mahirap. Ngayon, akala nga noon, bago magpasko di ba ang sabi nung kwan eh? Nung kwan, ni ano? Sabi, hindi magiging merry ang kanilang Christmas. Sabi ni PBBM noon, di ba? Pero naging merry pa rin. Pero, sana lang sa lahat, no? Tingnan natin. At ang mahirap nga dito, pag plunder kasi, walang piyansa. So, hanggang nag-i-hearing, nandoon po. Nandoon sila. Okay. Maraming mga kwento ngayon, mga kachokaran. Pero ang pinakamalungkot, yung sa San Jose City, grabe. May isang babae sa San Jose City, nung Miyerkules ng madaling araw, natagpuan po yung kanyang bangkay. Excuse me, doon sa mga nag-aalmusal pa riyan. Natagpuan po yung kanyang bangkay